Julie, medium wave kilo ha chik tong ngap chung ngak sum yang na meters ngip kya gya chu gyap chi tang chu zur gu. Yang FM mega ha tang gya tang chik tang chu zur chi ka nga shi akash vani le ne shun chik tang in. Dirin chil za me ches chu ruk po za wa sum pe nam gang. Za mikmar in kasatang nga shi dirin tikrim tang po gozuk chuat.

ngaji akashvani le ne shwen chik tang in snga do chu zo don tang skar ma sum chu sok ni chaduk kasata ge lob chang chering ne o che sanajat

Dak sang ichara ngai film lu digri mesting juk pe ka pukar I film lu bo Shankar Mahadevan tang Kavita Krishnamurti ngis kone sana chaach ngai she Akash Vani le ne shun chik tang phe to chu chu ashnga tang skarma ngap chu nga chaduk ka se tang a she tring digri nis pa tang thoris nyume digri munis kor kun sanchis la polen.

0: 튜린 송파 반자 코랑 미나 노리알레 대고 나타 보르체스 부교 딱포 딱포 갤러리 보르파 데네 사고는 게 갤러미온 제식 마니 요 아메리카 저 야르카사
1: 다다사 이 투즈니카 탕이라 양 사운 일라글린 비토가 양이라 사운 봉이라 밭 사르테나 탕이라 양 타룬 요체 셴 투즈나기라 사운 일라글린 문타룬 소테 자체스 노
0: 땅에 푸라 쭉 사르텐 저 야르 이보 사스포스 산타자 반칭알 라탕고 스페얄레 탈로 남라 버탕모 용체 스페샤세 데네 사스포스 낭엠 투칙 송 저 야르 데마니 체제나 코틱 ngal la matangna yang men tokpo thores son la gorna men tokpo sosthuba mirugyale te ba chekshi chezani sukche sangma cha phish gyok sari chu ko sanogyal gyok sari chuks pa sangna tene thores son la nga ta chatpang yongs pa tene nga ta isawon sangma sosthe tene gyala na temo chanok cho cho yale
1: kasa tuja nozi nang mole kazunga ta chasus ma ji badat na ta sakya di chaldi ponga tal de mojik za dozo
0: o te gos cho
1: cho gyok pa sang tene ta isawon ilaglen be fya ta gumara nga ta sakya di chaldi po kazu shi za dozo
0: ta ibo cho cho ra ko chenmo chenmo bortang la digen oyale saskor gunmane khorang shagu shagu chenmo chose bortang spate na bo daga doga nok pangeral doctor song pasang na teninga ta sukche la ko gyors pa gang chano te song pa ngai saskor gunmane chenmo chenmo ri bortang cho cho yale tenyang sonwa gunina nga ta yang das pilla churko nok chano deni sakyat gunang saskor gunang chun chose bor go san oyale ibina ko shicha chachi shik mani yong ama nok le saskor gun chenmo chose nga ta te demo chose sukche deni khu suk suk la nga ta loma jik nis bing bing la chu bote chakla la tang san oyale te kaninga ta chubja te yang jakshik chuship chik dang samena sto kone sa kyong po song pa hol nya na me da yele gene te bo hol te rang te ninga ta bala lut po te ne chapu gang le yor se sal ko sano te ne chur kang ko sano te sti ni te ninga ta sten sten chub sal ko sano yele te ne chub ang yang mul la sal ko sano yang mun ja tang sang na yang sagun gun aka khurche si kang yang parak char cho cho yele
1: ka sa ju imina ti wa ji ro pas ku ja na zin ang mule tang ta te ni dinga ta ina zu ga ta jing bat pa ji zix na te ninga ta ma ri tu ta chulta zung bang ta saun ding kan mang po ji gong dong in na da sang ge na te na ma shi ge da la bu ju ra ga tang ge da tram ju ra ta na sulang ge da mongol na mi na sang ju ra ong ju ta te saun nu za chi se tap si psychology ju sta ma te un ta za de tu ste na ta jing bat pa ni julta o ka zuk shi bor go sa lo ka tu si ka na tang ge ra za tro sa no le ju ta
0: julta bo cho cho na ta thore nga ta i ston la chon ma chang ma put sa ra no ya le te tem be ka nga ta yang khwang sa bi shi ta gon na dik chen ba ya le ta son ma gun put sa te ja kha chi gon na di ga no le kya la cha cha ni te ne cho cho put go sanog yal deni labu khorang pute jaga jina borgo sanog shishtami patak sangma khorang jaga je borgo sanog deni mongol khorang borgo sanog deni tena sugla ta usu ta khonga ta sabon tapse sabon binche shimani changmet kya deni salat khorang yo anog deni men to kun ngata sabon minche se jixpo deni ngata thom ne deni ngata saspol demo demo yo se khespa gale jixpo yal deni ngata yang tse jen sabon jinga ta tore yong go gale je gospale te son pasang gale gale ring yo se kheterang deni itembe ka deni to sabon sangma ঠিক তো গচ্চ জয়ালে দেনে লোরিয়ানি ইয়া ছাতপো জব নামে তো সঙ্গুন ঠিকঠাক গেলা ইয়ং দো গেল ছাতপো ইয়াং লোরিয়ানি টংমে বাপ সংসন লা টংমে ইয়ং সাং ইয়ালা নি ইয়া ইয়াং ছাত জিয়ং সংস পাসাং না তেবো মাজোস পাসাং না তেনে সঙ্গুন মে গেলে কুরতু বা মিরু গেলে তেবো সং পাসাং না তা তেজুক শি গ্যাং ই জচ জয়ালে
1: কাসা জসালে তাঙ্গেরা জোরক তাসেং আতা চুলটা ও খেজা ছাবা সে খান লাঙা তা তেনে ট্রাম জি গিন্ডো ইয়াং আতা মঙ্গল তে পাটা গুন তা থেনতে বলো সানো জুস্তে তাঙ্গেরা তে পাটা গুন গেরা ইয়া থেনতে বরা চিক তাঙ্গেম পো তিনিরা কাজুক থাপশি গুস্তে ngira thende bora zata ta ona
0: ta te bo cho cho na mongol ta khong ai philo ga bor ta ga dele mongol ta che zena cho cho patak bo gela khong se rang kwa lo sum mi sa on yong do gele te bo khak la chama chu ga nga la nga ta ke tok pe ka lo mik ta ga le te sini ra ba ri shu gi lip kap sel do ka pse bor an lan te bor ya cho cho yale te bo patak bor de mo ji ga lu su le te ne baki cha ma nga ta pu te rang te ne su ga la buk ta khona pe chik shas pa te kha to yang sek ta ga dele te sini yang shas te yang sek ta cho cho te kha to ga sa lip kas pa le dene shustam bon ata jaga chiga lip pun serang bor terang dene saji lip ka badiale dene sash kam po yo nanga ti chu thaji ta adiale ans kam pena chu chona kam son ton de pale chu thaji yo se bor pa sana dene hus bo yo kan be jas te ta ngata isan spil la ping ping su pa de ma lu su yale nga je bor ches bo ozu bor adiale te ma bor na yang chu chona kam son pa sana dene patak bor kam sas kam dene ngata thore is pilo ga ping se sas ka su ga nanga po te bo sukshil la ma khas bo charik chu chu yale dene hus jik sal te bor ches yamana burri chakpori nga ta chuna chuksena khatok pa lip kap serang borche jale che jane tening ata yi thor ne nga ta khila bapshe jane gle tene chodbang bo ton mo yin ri ale ton mo sang pa tene thore tang bapsin bapsin na te chodbang kha bo tene tik cho se kap go san ri ale te sang pa tene khyar lang chama lo tene de mo jigan lu sano tene nga ta yi chukche se tembe ka nga ta ra de mo chanok cha cha
1: kasa ju kazu ngira tene stoni ju ga ngira tene filta indo yang ata tene patak ngira de mo chuste nga ta chodbang na sa kap se bo ra za da

0: thori yang speed go mangata speed tu zang oli
1: jo
0: yang ta jing batwa ngal lagle no thuli skote yang ta ko skam cha chi sang jiksa yo ado skota sang tin ngata kazu shinga ta obgal ji nam sing ngata stone ju ka ngata tente bora jate ta ngata ngati te obgal bo ngata thola ga ma cha ju ngata te ka ngata yungos pel insan na tin ngata speed go mangata speed tu tin ngata kazu yang tu nang ji bor zu
1: ta ngata philo ga pins te halale ta pins te cho cho na cha pixik Shustam was a schooler at Angosan Riel. Jana Corangin ring mono, then a speech tango yon, a carla son sans se chigatia. Shustam bongaji couler at Angalet, and a lavoux zetting at Anga, Damun zette cosset, il adore substances, and not there was a pitching as a gursaritan adiale. Then at Solangaje, young salad kunzera tortangaje, salad de patang, a young church, a putter, and senatan supportat by
0: Cassaju,
1: the patak po pins, the Angatanga, pillow of Sugna, the mocharugel. Then at Solangaje, bangubi money, chenmuch and moborat. Ta hybrid po kyon se te chenmo an chalupa gubinle te unga ta daksa sotba an suksi bor se kyak te wong aje ping se yang aje te wong pilo an suksi te kanan sa gonchia diale ta chie zen na ko hybrid sok shanti an te zam gyalik chamiruk hesap po mani tik tak chak suk jo jo yale tene zong mar po an bora diale ta daksa ta zong jiks po mani man an langa ye zong mar po zera zok ser po zera zok sang man ata an nang tang moji na burgo san orle tene nang tang mama urpa sang na yang tore yi nispil le bachi na tsak po le pa tene ngata yang chu lengata ji kale matupa chu karspojino te boson pasan nan tangu jina bor te rang te lengata izam de temeka den chulta samali phisenga ta ngat sukche jong dok chu yel ta song bata ma yo ngata lo chik ni sik song te no yel te nenga je is risk bo chang ma ngaje is chu se rang chu ga chu yel ka sale
0: imina e tiwa ji ro pas ku jat no zin ang mole ka zo ngera jo ta ngata gubina ngata yang chi wa no ju
1: ka sale
0: dana so ngata salad ina ngata salad ya gya salad ju ke ngata labu gina ngata tene Bukata chimuna ta yan chichingata inazungata sarad la don chishun.
1: Oh yung
0: ala. Kaya pasang tangira katso spekala lin mal zada to mo.
1: Ang aje ta ngata taksa ina labuk mas poten na am ngata use zace jan zan na yung ngata chiza na gul lang ngata matigit yapa. Di labuk maling ay use chami chacho yan.
0: Kasa.
1: Di ng ngata chani don chis chani labuk po ngata chani labuk zete ko tamo ring mga ano yala. Di bo do da miruk chacho yala. Bo na do da miruk di ng bo chis po main pasang na sukchis ta kong ngata yan na ko yala. Di ng aje ngati labuk parang mang chay use Chali, they were on tenny pot pani, they love with Sante, Hanme, Yangan Langatang, and Malabungate, Sante Yono, Yangata, Mala Chano, Yasketa, Bimona Zumona, evil that they took down a gala charuk multupayale. Then it was Alcana, Mong Poshko to Gala, Potmani Kerazatu, Matimi and Kerazatu, then you were Pantpong in Octa, Love the Jig Town staying at Ayango, and Zosta, Omic Salte, then it's exalted, Mian Samaja Sparted Donna, Pantpon and Mani no Multupale, then in it, Labuk Miska, Manchajus Church.
0: Tena tu la tenis kuja nuzin ang mule kazu ngata sasul majik badat na tu la ngata ku ngata spusta spujik chachesi fe tena ngata obgal mang pujik nam zro sanong leju tena tu la tangira soundi kalaglen zada chiktang yampo tena ngata I soundi stop stop po kazu shidu
1: ta te una chocho yale lut po gala tango sanong hele tena ngata ng mizuge ing serpo kachi holte tena ngata korang dani tsir na holte jik salan sama tente lagmo chose tena ngaje inazu lut ser chiktang ano yale te kane ko yang ban chik de ngata yang chenmo songte yon ok testing yang aje chik dans se holte rang aje berelina tene jalut ki kon atyo rang aje jalut po chantang ne tar ki konsta dia le tajin tene son matang ma tangat bal tene te o berel chingi shin ang aje ban se bora dia le tene te bo jul chuk se tene te bo jul te ng ata yang ta ko chenmo songte ki ban chik chenmo songte no tene te bo sa la chutan ta nang alu pari gangre tene iska be kane chunang yang po tang sa chyo chyo yel te bo gyal chanog le lut po serpo chingi shin ata nang sa chyo se Gala chose tango sanorle, then a testing a cosaron, minches, tembo, tacumento, barte, banjinia, rimo, son pachochora, chab, buyang malayon, sanses, young chak chaches, a jillion the gel, chachanayan, congata, saron, or tamur, gelicham, theongata, bergadic danse, yangata, teogel, majugal, demochos, tingata, borches yale. So bortesting it, then a torre pulls, young aches, tembo, levachinapo, then a rang, aste, then a talpalical demochos, a borspale, then a table, banchic, mushkam, shook, say, then a borsiez yale labu kuntang ata chenmo song pa tsa pishinga ye poroche sok chos terang bor tang adiale deni tamyung korang ase borgo sano deni shustam korang ago sano chocho ra deni salat kun korang demo chos singa go sano ta kong ata jingmo zola jingmo song tenok pale ran ran ran ase demo chos se bor deni jar ban chik kosh kam chuk se demo chos se bor pale des deni ata ran ran chos ter dung se jar te lagmo chos se deni ata noti yazu yang nang ata silmo jina zuk shi tal pal jita chi ton shi ting se na te ka rang rang tar ting se bor go sano yale
0: kosa
1: den te tar ting nga ta daksa bol mo so shi no chap ngas

0: Pali, teni ko changme shante tsok sang lemo chano, te bo shante gyala song te sting bone, teni nga tang gigu chik chik chos te gyala. Teni te gigu na rang rang rang chab gyan serang, teni sabilik miza saji na nga teni nga tang gham jina chab tang serang, teni ko chang kyang la chachi jiri mit gyala nang tang mo jina chab pang se bor pa, teni tori nga tang speed nga stok chab leba na po, teni nga tang chachi sik chaya chari chachi
1: yala. Tana sula ta teni sku jab nozi nang mo le, kazuk nga ta teni tsotma jina ngira yang chi jua tak nga ta tak sa su nga ta gyors pa yuan nuk.
0: Nga go sanorle tena tsolang ata tamyun sa bi gyor sanga go sanorle tena ata yang usu mang pocho so kya ata sas ko thama ta se te usu gun gyor sari nen go sanor yale tene kho trem buche si trem bo borte nga ta elojina lus chana tene nga ta se ka but song pasang na tene nga ta nok san ne nok yale tene ko tu che singa ta nyen chez ne kya cho chana yale tene te nok san chon chen nang tene nga ta nga ste tene nga ta le mo cho se kyong go se ko tene nga ta khak chan ne cho
1: se kyo ta sam tene esku jas nozi nang mo le ta ngira i jal ta an san a chik tang yam po tening ata yang jing bat sujet itu lah ata tuas kita sahun susung ata badin samna tening ata is labu gin yang ata tening tersanggara jurang justru mungkin jurus pabudan atau justru yang ata tuh susung ata sahun di kelarlen zadin samna tening katur sahun mungkin ata jurus erik ata badroshes katur sahun tapi ata yang gonang dia nanti tuh angin aku susunta
0: tiapu cuci orang ata is saspos mata sang banting allah tanggusan real tening tapi si jurus erik mata na yang ata gorchana kato thori iston lakho mentorna duks Tene mentok aduk sans pa ya mentok porangji ning ata sawon bang min matup tene mentok pantene katang me yol song pasang na te kang ata nok san chi yong de gele te bang ata mane ra sana khur te izo chata go sadala izo chang ata nin go sa sam kan bo ngati semena borte tene te gun ata izo go tiga sambatan tan tena laklen bo jogo suk che che yel gyos gor ngata chami chik ston la bing pane gor mi chik chezle yang ata spila suk che sina te gor mi chik chez ngata tem tem me kang ata saspul gun ta sang banching an la te changma tsuko san real tene shustam bo tsapi shi gor nang diga no real gor te manes pila tamo yon kan bi jase tene nga ta kwe patak pa pour son pasang na tene nga ta saun bo yon chiz la ma kas po char real
1: ke ta san tene nga ta jing bat pa su jing ata saun ni kalar len za den san na tene ta in na jing ata sa son ma jing ata sa po shik salad na to ba sing nga lang ata tene saun ni ata chulta jik salad do patak jik salad na to nga ta sal chiz ma ka chan do ke ta san tene yang sing juk pe ka tsku jat no zin ang mo le on le ju tene nga sa namang shikangira laglin zate yungoma gel chispil nitano tangira kazu shijun tangira e sauni laglin bo zate se thogangira tini yang jongda jik nam shis skap shik toba yamanangira la thogangira altaqcha zadin jik tangira ilaglin bo zate no le juta
0: a i wo mane izuk shik molkan ji mecho cho yale jongda jang melle ten molkan jama os tangangara thum la sagon khonga zatkan mang po ji yongduk pala tini amalung la tis ta diale tini bu kazu ge cho seno i sauni bo kazu bina zada no ya chi ji burgo sanos zate ngatanga amale tie zat pale tene yang sisi tangpo amola zat gel i bozo che bo yuzushi bo yuzushi bo tene tizu bore nang jan sambatan tan kyong su dotkan do na no ma dotkan ma do sting ma ne wa yang kyo jara ha go de te bura tap shi shin he zer kan jik tene amale nguni mol che si zu shi ni ale ni te zu shi kan ara la le ngara sambatan kyong sin je je ka sa
1: ka sa ji shkyo pasang ta ngira tene sa oni la ngun bo ngirang ra thogang ngira stak cha zat din jik kan yamana ngira chimi uni kana amale uni kana ngira jaltan en ji tan ngira laglen zaten da
0: gonjik
1: shkot pasang ta ngerang la to on jit ngira yang san kan langel zgun la ngira tini saun bat to jalta kazu shi jin on jit
0: ta su ti za tu pa la tini ibo kazu shi borte in ke je ya la bu kazu bora tam yun kazu bora tini un kazu bora te ma ya ta pik shing mol he zer kan jik mol kan ayon de kale tini ge zes pa ta ke jan ayang tap che si do ta yun na jang bos po yon ma gala no ngue sang je de jyo ta yan tini ko lut pa gala sal tini chu on tem tem ka sal tini ata son ma sox jos te yang i salan gun met kan chogo sano se tenye kon la jio dial se zang ata yang tang po chos tel de mo chos se mon la yang chi che phan tok shi yong na te ong ata chos chok an tok shi ma gala ji no chig na chi ka las po sten ning chos chig na chi ka lab ja tang chong chos po ma ni gala no se te ten yang khachi gi ma zig mol kan ayong dak cha che yel
1: den ba da ten esku jas ne zin ang moli ten ye ran stok ne shkyo da za te ne ra tong ngos na ta sa on ba che se na ka zu shit mal de mo tang ji chos chos mo le za sing re ka shkyo chi la tuk je che
0: jule cho cho jule
1: san kalengas tak sangi jarati batilan bangsan ajaz inna tangyam po di

Dagsang isyarang ay nupchok sa liwang sa digrim sa natsat, dringi digrim pulkanin pin Fariha Yusuf. Nga siya ka asmani lene ay chunchik tangin, tsani chuso at chuchaduk, ina botang yan po nga siya dringi digrim ngispatun, digrim tang pefea toros nga toko chuso tuntang skarma yung chusang ikayang chalin. Dete tsukpa nga siya kong spasa latsat, chule jehin.